wa unyahwe kofi dj yaro no wonko bre woni bu obi dina obondua kunu a wadom no sasa de e ba ne so no eso since owuo nya e ba ne so no woni pe bi wa na bone e wadie so prot ti wadem mun so akobo ni dua wa bo anokra. Don't be too quick.